Sana wagulwe kabaka kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fena amafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyuwa. Gwe adamu esala za fe. Olwazi lwa fe. Ye gwe lwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.